0: klasi nok masa mi banji raja sa sekla macha ko pok mi chik cha ko ambi mi chik cha ko rai ken ta cha ko mi ni ma ko chak bi na ni ma ko khum mu e ra bai mung na songji jare ku donna na de duraku mango watana de duraku ku shoki donang jokna songji ko agane ruang jokna dura du durarang songji amira rang nuru mandini di mari sini grabako guguako nasong nasang ama nasong kenang ama hadura dudura ha song dia mira ha mini ma ko donang jo angbo nani ma ko guang jo muangbo nuru mandini
1: Asuk zara khanabakya, konika marak ni rachamungno. Binyagula tabuni rachamungno khanar jakana, gurangahori jamatiyani rachamungno.